ge a ka se o arabe ka nako e wena o tlabang o lebeletse yona mara ko bofelong modimo o tle o araba and modimo a ka seke a o fa ntho e leng gore ga o ekgopele seo se kgopelang modimo o tle o araba and o tle o araba ka karabo e e leng gore le wena e tle o kgotsofatsa wena as ngwana wa ka advice e nka o fang yona ke gore